Gaga kashan chio lundi kane ngantru lerim senge lengi na bacho la chamje just de shugyi tari phe gyalen yton gyada ngap chunga sum rapne meta loyi phenda shibe che chudu chilen yton ischa du chinda ngabe che thangbo desa dawe ni ge phege lundi lerim kha kyan shi shugyi lerim kha daga yugo gyapne chujo chi da kamanga ni ba pha kamanga chungye nge ring fm mega hat gyachume sumta changa chene mita kha shudu jamda se na gide singe na ba thank you thari nga ju lerim na thoma sunchu tha thari resa dawi ni ge tamchu kha thang shuwa dam sala phi gi shiri do ga chu be to na we shep she kha che se na gre nga ju lerim thoma go chu shu ju chu da shiri ki lerim ko bel se ge be ti je da ti do cha chen bo chu ne ka tin che na we chak do sun de zan lu kha nyun de shu yin